0: nakatupa. Exciting!
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: Kailangan mo, Santhon Plus Coffee Mix.
1: Kasi Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako

0: Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanfon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: So, kaad, yung anak ko, medyo di na kayo kuha klaro. Nasiguro na daot na ugat pag utong na ko. Mauto, nang tumaligid ko, Vision X Plus, na uluyan yun ko, o kaklaron ko pareha sa una. Ako, sino'y
1: bitan? Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
1: Sanfon Gold. Live testimony.
5: Ako po si Rodelin Tapuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Sanfon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Sanfon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Sanfon Plus Gold.
1: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
6: Exciting!
3: X-FM.

0: super exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Exciting!
2: XFM.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
4: Eleksakto ora mga katropa, alas 7:01 ya. El ora talibak naton el Windsor, wind from within, itabien el Western Union. The latest, the fastest way to send money worldwide, moving money for better.
1: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye, programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinion ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye, dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Mga katropa, makakwis sa mga notisya. Pero naman kita mampanik. Está calmante. Está vigilante. Esa cosa talaman de ato la alcalde de ciudad. Ketal-ketal di ato mga driver fit lover. El di ato mga city traffic management unit. Dan kabisa si police captain Vincent Berralio. El di ato tabi sa mga city police office. Good morning. El di ato PRO 9. El di ato Wismin Comp. Good morning. Sabi tayong kita araw mga katropa, sa ketal yung kondisyon di ato tiyempo. Poko hindi gol ayer mga katropa. Ayer i-observa kita sina aura mamalung. Pero mga katropa, aura tapoy di kita mira bin brillante ka til sol. Brillante el sol mga katropa, kaya ready sir, bin caliente el sol. Por eso kung cuidado kita, kung cuidado. Nubaya mga katropa, bas kaliente pa el sol. Sabi kita aran na natin pag-asa sa ketal. El condition de aton tiempo, ese que te pina que importante también mga katropa, sa ketal, el condition de aton tiempo. Para sabi tayong si kita mga katropa, talamay ako na di aton pag-asa, kaya di aton weather observer ara mga katropa, para sabi tayong kita, ese ketal, el condition de aton tiempo. Na Maynila mga katropa, na Luzon, madadad lugar, el sumido na agua. Kaya por causa abinida kat mga katropa, por causa ko na sige dito sa Aguacero. Ara-ara, aki ka natin mga katropa, kitang kaya? Apektaw kaya kita kung na malchempo ta experience sa Luzon? Sabi kita sa ara mga katropa, dito weather observer din na pag-asa, si Sir J. Nisnia. Sir J., good morning!
1: Hello sir, good morning din ha.
0: Yes sir, kumusta po ang lagay nating panahon po? Go ahead po sir.
1: Okay, para sa weather update natin ngayong Miyerkules, August 19, 2026. As of 3 a.m. kanina, meron po tayong binabantayang tatlong tropical depressions. Isa, itong si Tropical Depression Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Si Neneng ay nasa layong 675 kilometers east of Itbayat, Batanes. Ito ay may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna. At gustiness o pagbukso na aabot hanggang 70 kilometers per hour. Ito naman ay gumagalaw pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. At yung dalawang tropical depressions naman, yung isa ay nasa 3,090 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito ay may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, gustiness na hanggang 70 kilometers per hour. At gumagalaw pa westward ng Mabagal. Yung isa naman tropical depression ay nasa layong 670 kilometers west of Calayan, Cagayan. Ito ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour, malapit sa gitna, at gustiness na 55 kilometers per hour. At gumagalaw naman ito pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. At para sa local weather update naman, partly cloudy hanggang sa cloudy na kalangitan. May mga chance ng mga isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil pa rin sa localized thunderstorms. Ang hangin naman ay lahat ng moderate na manggagaling sa south hanggang southwest at ang alon ay slight to moderate na may 0.6 hanggang 2.1 meters ang taas. Ang temperature range naman natin for today ay mula 26 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Partly cloudy hanggang cloudy pa rin sa mga susunod na mga araw at posible pa rin ang mga thunderstorms at mga isolated rain showers. Ang araw naman ay lulubog mamayang 6:05 p.m. Mula dito sa pag-asa sa Zamboanga Station, magandang umaga ho sa inyong lahat.
0: Okay, magandang umaga din po, Sir J. Maraming salamat po sa informasyon na binigay mo sa amin. Mabuhay po kay Sir J dyan sa pag-asa.
1: Wala naman sir, at salamat din po, sir.
0: Amokel mga katropa, si Sir Janice Nia, el daton weather observer, alin na pag-asa. Dumpo ko mahalugat el tiyempo mga katropa na Luzon. Apektaw ka sila mga katropa. Triste pun, el tabi siya aral pag-asa mga katropa. Ohala, hindi siya apekta mucho. Kika nato na siyudad ni Zamboanga, kaya sabi mo kita mo bin mga katropa. Aki ka naton, sayo mo kita, si umpuko ulan lang, tas sumiga diretso el pueblo. Na ulan mga katropa, na mga agwa kay stangkaw el mga drainage. Komento pa mga katropa, el tabla kita ki mga katropa, el mga drainage di ato. Hindi pa ta pwede usa imbonamente, manada pa siyempre. Area ali na sentro del pueblo, ta salivian apektaw sa interchene kita. Ta experience kita, el agwa sir. Bullseye! Mientras tanto, mga katropa, ay almorsa yung sedes. Diba almorsa yung sedes, mga katropa? Healthy. Nakape pala, mga katropa, kita yung sedes. Diha yung sedes. Ese kape tatong yung sedes, komersyal. Hindi ese tapo de ayuda ko sa BDP. Hindi ese tapo de ayuda, mga katropa, para na di atong salud. Ese kape tatong yung sedes, amosel kape, mga katropa, ta-afecta mucho di atong salud. Hindi ese healthy. Tiene ese side effect. Ang leo sa desko ng Cafe del Yes to Health. El Cafe del Yes to Health, manada, binipisyo tapo ni saka. Nada ingrediente pa lang di sa mga katropa. Mangustin, malunggay, itambiyan ni soya powder. De manada, binipisyo tapo ni saka mga katropa. Por eso, asa kita kustumbra ya kita mga katropa, toma kita ko sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya Santon Plus Coffee Mix, kung grande ayudan nila itong salud. Nabaga mahilig tatuma kape, asigura el kape tatuma ustedes, sabroso ya, eh grande pwede ayudan na di atong salud. El kape na natural, ta pwede este ayuda kosa, ta kita tasinti na di atong cuerpo, especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo, ta kausa, ta krisi bukul-bukul na cuerpo. Especialmente kung nabaga hombre, como el ang ilinchasyon de prostate. Grande pwede ayuda mga katropa, so se de tatuma, con el Santon Plus Coffee Mix, que tiene este ay supla bones, que amota controla con el de atun baga hormon. Todo este natural, mga katropa. Pwera pa con este, el Santon Plus Coffee Mix, ta pwede también este dale energía, especialmente con aquellos, firme maluya al cuerpo, por causa, bien cansado na trabajo. Kung tasa lang de Santon Plus Coffee Mix, este kita mga health benefits tapo ni saka. Taman boost el de aton energy, boost immunity, help digestion, lower cholesterol, liver friendly, anti-inflammatory, anti-aging. Ese mga katropa, el beneficio tapo ni kita saka con el Santon Plus Coffee Mix. Por eso mga katropa, toma yung ustedes con el Santon Plus Coffee Mix, bien grandes de ayuda ni datong salud. Kaya por causa mga katropa, Santon Plus Coffee Mix, hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Bullseye! Pwera po kung sa mga katropa, tomatay ng ustedes kung Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, bimanada kung este Kenya pwede toma, bimanada kung este el Kenya dale, el di ila testimonya, kosa sila binipisya kung Santon Plus Gold. Ya diriti el mga bukul-bukul na kwerpo. Kaya sir, el mga aminaso de cancer, ya diriti si mga katropa. Por causa na deste ingrediente, el mangustin, malunggay, ampalaya, spirulina, y también el garlic, este mga katropa, el efektibo herbal capsule del Yes to Health. Binipisya kita mga katropa na mangustin, powerful antioxidant, immunity booster, promotes healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level. Na mangustin pa lang si mga katropa, na ampalaya, taman reduce oil weight, fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, help cleansing body, na malunggay tamin mga katropa, help fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol, increase supply milks for moms. Na garlic mga katropa, taman reduce natin hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body. Nespirulina mga katropa, effective antioxidants, help prevent cancer, lower blood pressure, improve allergy rhinitis, and aids blood sugar control. Ese mga binipisyo, mga health benefits na pwede kita sa mga katropa kung ang Santon Plus Gold. Por eso mga katropa, tomo yung stress kung ang sabi, manada kung ang kanya dali testimonya, manada kanya kada bueno, akorda kita todo mga katropa. Bing kaharong mga bilisina, bing kaharong

immune system. Mahirap ako lese para hindi tayo pronto mantapon kung sa mga enfermedad, kalayatan, viruses at bakterya. Ito makita mga katropa kung el premium D3. Na deste ingrediente, mga katropa, el moringa oil, itambien el virgin coconut oil, este clase de herbal product, food supplement del Yes to Health, que necesita kita todo el día. Necesita kita todo el día, necesita kita toma para tener protección de tu cuerpo. Que por causa el premium D3 y el premium food supplement against viruses and bacteria. Ese kita necesita todo el día para iwas sakit mga katropa. Andalang ustedes na ustedes mga suki parmasya, available sa mga katropa. Available sa na Joanne's Pharmacy, or Wonder Drugs, Watson's, Cecil's Pharmacy, Midi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Branch, Kisisimul de Sambuanga, Itamila, SXFM Broadcast Studio, takilang kami mga katropa na Barangay Tetuan, Marquez Drive, Apolinario Compan, takilang LXFM Sambuanga, para sirbi kung ustedes mga katropa. Para embodamente de ustedes salud. Kumpra lang mga katropa, or no kaya ustedes mga katropa, kamina, kay kaliente sol, traffic, kini pagkente del cuerpo, through online and order sales na Lazada. Available tamin ese mga katropa. Mga katropa, el ora dato na las 7.15. El ora talibakan natin el Santon Glass Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Good morning, Sir Louis Padulas. Good morning, Kutigo, sir. Good morning tamin. Con police, Captain Vincent Perez. Bullseye. Mga katropa, manuntok may gawin ang programa del Bullseye. Por medyo mga katropa, di man lang inal Facebook page del XFM Sambuanga. Aliyan ang programa del Bullseye. Aliyan ang comment section mga katropa. Aliyan ustedes sa man na suggestion. Tiene ustedes suggestion. Tiene ustedes recomendasyon. Tiene ustedes reaksyon. Anilang bandam di ustedes mga messages mga katropa. Itami. Tiene ustedes kung kayong kayo man na mag-greet. Aliyan tamin mga katropa para pwede kita likulis eh. Pwede ustedes man join aking na programa del Bullseye. Manuntok kumigong mga katropa hasta luego pa kita alas 10. Kaya kita ko sa diskuti. Iwala ko listo mga katropa. Saka kita lego update mga katropa kung katropa ang Silvestre Rambulabay si Cosel update ng impeachment trial ayer kung Vice President Sara Duterte. Eh, sa kita diskuti. Lego sa rato mga katropa. Anunsya si kanaton, reporta si kanaton si katropa ang Silvestre Rambulabay. Y también mga katropa, Senador Rubén Padilla y endereza aquí la ciudad para personal sabe el incidente de tiro por causa manada mga fake news ta circula. Este le mga katropa quiere aclarar, quiere hacer claro el issue. Concern de soy mga katropa mga fake news tamang kalayatan. Kosa-kosa, yakabaman insert mga video, mga pictures, tips na siyang post, yakonekta. Kung el incidente ayer mga katropa, alina Ateneo. Uno kay mga katropa, tasirkula, takausa panik ng mga bibientes. Por kima? Kiber ustedes 6 bilok muerto, 9 bilok irido, 2 security guard aligamente, 2 maestra, 2 estudyante, yakabase konekta mga katropa, kaya responsable. Aquel mga pictures tamang kalayatan del otro mes pa aquel mga katropa durante el CIMEX alguien mencionó mencionado lugar. Hindi se conexión el incidente ayer. Ese cosa es claro mga katropa. Uy, kita se lego que la hay la palabra de la senador Robin Hood Padilla. Uno que tenía mencionado mga katropa el que releman amin con el Juvenile Act. Mga katropa, kaya relevant amin ko na kaya. Mas ase abaha el edad del mga bata ken patakumiti. Krimen! Tarim po ese, nakana senado aura mga katropa. Ese le kaya rin anuncia. Legos yung rato mga katropa. Y también mga katropa, Adsu, President, yadala minsay na publiko acerca con el incidente di tiro na school campus. Tekedel uno, yadala sila official statement mga katropa acerca con el incidente. Anoche se dali statement, final statement nila, official statement nila mga katropa del eskwela. Kusa na sintino, yan simpatia, itamin ya Kriste mga katropa. Tapi ditamin sila, Kriste, respeta kita con el mga pamilya del mga biktima. Estos mga bata, mga biktima, estos dos bata, mga biktima lang sa mga katropa. Maskin el shoot.

First victim lang kami natin. Bigta ba? Luego sir, kompleto si Sally na si mga katropa. Itam yan, Crisis Management Committee. Yakundo si meeting. El OIC Mayor del Ciudad Ben Climaco. Iaanunsaan detalye na incident. Aki mga katropa, ya si Claro, si Quanto Bilok, el mga biktima. Base na initial investigation. Ya kriya ya tamin aki mga katropa, el Task Force ADSU. Can I concentra con el investigación acerca con este incidente. Uno aquí, mga katropa, el pinaka-chairman, el PRO9, regional director, Ulis, Brigadier General Esguerra, el chairman ali, mga katropa. Ulis, tegane na investigasyon. Mga investigador de la Sabaga City Police Office, can I tutupon ito na ayuda del CIDG tamin, mga katropa. Kali tamin el WCPC. Ken tamin at akong din wa investiga kaya por causa mga minor ila kina buwelto ko na sa incident. Di kosa kasi di bully or di sentimiento. Luego sa mga katropa, luego sa el mas kompleto detalye acerca ko na sa incident. Concejal Attorney Mel Sadain ay pasang resolusyon na konseo lokal para obliga kon todo eskwela kumpra X-ray machine. Tekal mga katropa, na aumento bihilasyon de seguridad ng mga school campus. Hindi iya pwede mga katropa, abla tsekya-tsekya lang. Kene mas apreta el seguridad, mas intensifika el tsekyada kon el mga estudyante. Lumismo ng mga bihikulo. No ay mga estudyante pwede entra na room, sende pasa na metal detector, sende pasa na extra machine. Tekal bien importante. Sabe ustedes, mga katropa, ko sa eskwela, chen, aki ka nato na siyudad ni Samboga, chen, ang sinang klase ni ekipo. UC lang, mga katropa. Makinanda ustedes, ara, entra ustedes. Pasa ustedes na metal detector. Pasa ustedes na X-ray machine. Eh, silang, mga katropa. Pero los demás, mga university, mga school campus, no ay pwede kumpliansi. No ay pwede produce. Orikuriko mga eskwela, pero kumpiansa. Por eso, pwede mandusut ang sina klase de incident. Bullseye! Itambien, mga katropa, Konsel Fred Alan Atilano, ya asiklaro na publiko el insidente de tiro. Ya kada embuelto mga menor de edad, estudyante. Bullseye! Todos, mga katropa, el Committee on Education na City Council, Attorney Mel Sadain, sila pasa resolusyon. Suporta tamin sa mga katropa, el inkargao na pase orden na konseho lokal, Konsel Frederick Atilano, suporta tayong kone sa mga katropa, chene tamin liko sa si Claro. Lego sa todo detalye, mga katropa. Gobyerno lokal, ya deklara dengue, gera kontra dengue na interior syudad, i-alcanza na 50 mga barangay, efektaw na enfermedad. Ito kay issue era ayer, mga katropa, anunsya kita, pero yan sapaw, mga katropa, el alboroto issue kung saan susunod na Ateneo. Por eso, ara kita kung natesta sa niya, mga katropa. Kompleto sa detalye de ese. Si kwanto barangay, kwanto el declaraya muerto, kwanto el talil hospital. Base na record del City Health Office. Ese mga katropa. También, mga katropa, kantidad de 1.7 million de pesos shabu. Ya confesca con el dos high value drug individual de PRO9 durante drug bypass operation del RDIO na barangay Talon-Talon. Kalisi mga katropa, ya tarda en negosasyon. Saya boss tenis, mga katropa, on standby kami alas 3. No, alas 2. On standby, mga katropa. Standby, monitor ya, kay tamang bira-bira. Tamang bira-bira, el dos. Taprikora pa, mira, si kumpla, si Diberasan sen, ay kumpra. Iga pa ka-tardya, mga tropa, mga alas 6 pasada. Ya kumporme sila. Aki mismo na highway del barangay Talon-Talon. Pando ya kumporme, mga katropa, insigidas, ya kundisil operasyon, alaboso, el dos. Kompleto kita sa detalye, mga katropa, ay tambien, acerca tambien, reaksyon kung el baga arrestaw sospecha. Inuno aki, mga katropa, hermano del pulis. Ansina, mga katropa. Reaksyon tambien de barangay officials
Kenyaman witness ko na la bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit na Barangay Talon-Talon. El mga detalye, kompleto detalye de sa mga storya, mga katropas, sa mga headlines, yadali ko ustedes, luego sa mga katropa, akilang mismo, na programa del Bullseye. Bullseye! Mga katropa, el oran natin, alas 7.24 ya. El oran, talibakan natin, el Windsor, Wina, from within, itamin, Western Union. Western Union, you never apart. Programa del Bullseye, junto con el docente servido na ere katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga tropa, despede kwantos mga abiso.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To health!
2: Suntone Plus Gold!
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Suntone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nani normal. Daghang salamat sa Suntone Plus Gold.
2: Suntone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Suntone Plus

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes to health!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: System Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: El exacto hora magkakatropa, la 7:41 ya. El hora talibakan nato ng Windsor, Wind, from within, y también el Western Union. Western Union, you never apart.
2: Busay! Busay! Dinig ng masa, dinig ng bayan! Busay!
1: Magkakatropa, birando kayo ng programa del Busay. Ese lang siyempre, do sede sirvino na ere katropa, Joseph Sosobrano. Mga katropa, manhunte ka natin aura mga katropa, diretso kita na programa del Bullseye. Doon din ka din mga katropa, saka kita update. Alin na Senado, nasa linya na sa atin mga katropa, ang A1 reporter ng XFM Philippines, si katropang Sir Bestre Rambo Labay. Sir Rambo, good morning!
3: Good morning, katropang Joseph. Suspended works from home ngayon, walang pasok. Pangalawang araw nang walang pasok dahil kahapon. Inasahan natin, kala natin may pasok katropang Joseph, walang pasok ang Senado kahapon.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ngayon ay wala rin pasok, so pangalawang araw na dahil nga sa sama ng panahon. Dahil tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan at maraming mga lugar, katropang Joseph, ang bumaha.
1: Mm-hmm. Alam mo katropang Rambo, si Senador Robin Hood, Robin Padilla, andito na kahapon sa Zamboanga City. Andito siya, nagpahayag siya dahil sa so pangyari doon sa Ateneo.
3: Oo, tayo ang naka-break noon, ikaw ang naka-break katropang
1: Opo,
3: Joseph.
1: Yun na yung kahapon.
3: Opo. Oh, nakaka-exclusive scope ka, katropang Joseph.
1: Kaya
3: tayo ay nag-uusap, eh biglang
1: sumingit
3: yung doon sa yung mga
1: Opo, nasingit talaga natin yun kasi biglang nagpop-up sa notification ko na mayroong masamang nangyari sa isang university dito sa lungsod ng Zamboanga.
3: Oo. Kaya nga nagulat ako, sabi ko yung napag-usapan namin ni katropang Joseph viral na. Scoop na ngayon at nasa headline na sa mga social media.
1: Sa lahat ng
3: mainstream media. Dito, sa lahat ng mga payagan, katropang Joseph. At ikaw yung nakauna, katropang Joseph. Dahil minuto lang pagitan noon, no, tayo nakukusap. 7:45 at merong isiningit mo yan. Kaya ako'y nagulantang, sabi ko, aba, kapitulad din nangyari doon sa Tacloban.
1: Sa Tacloban.
3: No?
1: Ganun na ganun.
3: Oo.
1: Ang kaso, kakaiba ito kasi ginaya yung online games ng social media. Parang ganun talaga nangyari.
3: Parang social media,
1: naglalaro lang siya ng Counter-Strike.
3: Kayang ganun ang nangyari, katropang Joseph. Eh. So dapat gumawa talaga ng hakbang ang Department of Education, no? Ang pamahalaan. Para upol dito, maiwasan na katropang Joseph. Ano ba yung kanilang, yun ang dapat pagtungutan ng pansin, no?
1: Opo.
3: Hindi na biro to dahil tuloy-tuloy na. Nabanggit mo nga, yari doon sa
1: Talisayan. Sa Talisayan, may pananaksak, pagtaga.
3: Tapos sa Cavite, meron pa nangyari sa Cavite. Meron pagyari dito sa lungsod ng Quezon, nakahinto na parang
1: pananaksak din, no?
3: Mga, kaya nga, dapat yan ay maiwasan ka sa Joseph. Mahalaga yan na dapat gumawa ng kukulang hakbang ang pamahalaan.
1: Mm-hmm.
3: At sa usapin naman, balik din doon sa impeachment ka ng Joseph, yung impeachment trial na dapat matalakay na ngayon, nauudlot, paunti-unti, maraming mga usapin na dapat ay tutukan yan. Pero may mga nagsasabi naman, katropang Joseph, na dapat tutukan na nila yung talagang mahahalagang isyo dahil nasasayang lamang ang pera ng bayan dito, katropang Joseph, sa impeachment trial nito. Isipin mo magkano ang ginagastos nito, 25 million a day.
1: Isipin natin mo,
3: katropang Joseph, araw-araw.
1: Ganun kalaking gastos. Ganun kalaking pera na nawawala.
3: Naku. Oo, 400 million na.
1: 400 million na.
3: Kung ganun.
1: Oh, wala na sana pagbaha dyan.
3: 16 days na.
1: Siguro pag nailapat yan doon sa mga proyekto, siguro na nabawasan ng konti yung mga lugar na binabaha.
3: Tama ka, katropang Joseph, kung nabigyan sana ng pagkakataon na doon talaga ibuhos yung mga pondo, at least kahit papano, maipsan, no, yung mga nangyaring baha dahil sinasabi pa ng pag-asa itong sama ng panahon, mga habag at mga pag-ulan, iaabot pa hanggang katapusan o Setyembre, unang araw ng Setyembre pa. So, tuloy-tuloy pa yung mga pagbuhos ng ulan. Eh, kung hindi maaksyonan ka ganito, Katropang Joseph, eh, kawawa talaga yung ating mga kababayan, Katropang Joseph.
1: Kaya
3: so,
1: nga.
3: Yun ang dapat na, dapat yun ang pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan talaga. Yun ang dapat na tutukan na Katropang Joseph.
1: Kasi yan din ang sabi ni, Senator Robin Padilla, yung na-interview namin dito siya sa Sambuanga. Yan, ang unang i-address niya, yung mga fake news na kumakalat. Iba doon sa aktual na pangyari. Yun ang inaasikaso niya. At sinabi din niya, isusulong din niya. Pagbalik niya dyan sa Senado, pilit niyang isusulong itong Juvenile Act at saka yung isa pang batas na isusulong niya para makatulong dito sa kapayapaan ng ating mga kabataan.
3: Ayun, isipin mo, minamaliit si Senador Robin Padilla. Sinasabi, kulang sa
1: kalaman,
3: pero maraming mga nagawa, nakatutok talaga.
1: Totoo yan.
3: Katropang Joseph,
1: totoo yan.
3: Nararamdaman ng ating mga kababayan, yung kanyang share din sa pagtulong sa ating mga kababayan at pagpalangkas, isipin mo, kapag-isip kagad na makagawa ng panukalang patas para hindi na maulit yung ganitong pangyayari, Katropang Joseph, maiwasan na. Ayan ang magandang mga lingkod bayan, no?
1: Yan ang totoong public servant.
3: Yan, totoong naglilingkod, public servant,
1: ang
3: sabi natin.
1: Oo.
3: Yun ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino, yung totoong public servant, at nararamdaman nila. Nararamdaman nila na Katropang Joseph na nandyan sa oras ng pangangailangan. Katulad dito, yung mga pagbaha, nasaan na yung mga leader, no? Maliban na lang yung mayor ng ano sa saludo tayo ng Maynila, si Mayor Isko Moreno, talagang buwabang at pupunta doon sa mga baha. Yung ilang mga alkalde na binabaha yung kanilang lugar, wala, ang sarap ng tulog, Katropang.
1: Dito ang alkalde namin, alam nyo, yung nakaraan na may malaking pagbaha din dito, tumutulong sa pag-rescue. Hawak-hawak niya, hawak-hawak niya yung lubid ng Philippine Coast Guard. Tinutulungan niya yung Philippine Coast Guard para i-rescue yung mga kabataan na na-trap sa baha.
3: Yan ang mga lingkod bayan na dapat natin sinasaluduhan.
1: Opo.
3: At dapat yung ganun ang mga totoong public servant talaga na nararamdaman. Kasi yan ang hinahanap, Katropang Joseph, ng ating mga kababayan. Nasaan sila? Nila o sa oras ng pangangailangan.
1: Yun.
3: Katulad niya yun. Dito, tuloy-tuloy dito ang pag-ulan, Katropang Joseph, dito sa Metro Manila. Nasaan yung mga alkalde na yan? Nasaan na yung mga mambabata?
1: Wala, nasa 5-star hotel.
3: Yun ang hinahanap nila.
1: Nasa 5-star hotel, ang sarap ng tulog, ang lamig, naka-aircon pa.
3: Ang sarap ng tulog, ang sarap ng hindi.
1: Pero yung mga taxpayer na sinong nagpapasweldo sa kanila, lubog sa baha, hanggang dibdib yung baha.
3: Lubog sa baha, totoo yan. Hindi malaman kung saan bawat patak ng ulan sa gabi, nangangamba, kabakabit lang tumaas na naman. Marami na namang mga nasa evacuation center. Yung ang pinangangambaan nila, Katropang Joseph.
1: Yung kapatid ko lang, pumunta, lumabas siya, kay bumili ng pagkain. Yung binili niya ang pagkain, nakaangat hanggang dibdib yung tubig, tinatawid niya yun.
3: Totoo yan.
1: Paano na lang kaya, yun. Kung may mga sugat yung mga yan? Di ba, vulnerable sila sa leptospirosis? Yun ang nakakatakot. Samantala yung mga leader andyan sa aircon, ang sarap ng tulog. Ang sarap ng ulam.
3: Totoo yung ang sarap, pakuya-kuya ko. Hilig pa siguro.
1: Baka nakasandal pa sa tumba-tumba na bangko, naglalaro ng scatter.
3: Kuya-kuya-kuya pa. Nakaligwatro pa.
1: Samantala yung mga nasasakupan nila, lubog.
3: Problema.
1: Opo, yun sana dapat ma-address.
3: Tinatawanan lang natin para mawala rin yun. Kasi kawawa, seryoso tayo, Katropang Joseph, kawawa talaga yung ating mga kababayan.
1: Opo.
3: Kasi ramdam natin na yung mga lingkod bayan, yung mga public servant na dapat sila ay nakatutok, nasaan sila?
1: Yun
3: ang problema. Iba ang pinagkatunungan ng pansin. Tulad dito, usapin ng mga pagbaha, no? Nasaan sila? Yung dapat nandoon sila. Para at least kahit papano iparamdam nila na tunay silang naglilingkod, no? Kahit yung madama lang, Katropang Joseph.
1: Yun lang naman ang gusto makita ng taong bayan, na maramdaman nila ang sentido o ang malasakit ng kanilang pinuno.
3: Correct. Yung malasakit at presensya ng presensya. Kanilang mga pinuno na na nandyan. Nasaan ba yung presensya nila? Kahit yung presensya lang nila makikita ng taong bayan, eh malaking tulong din maibsan yung kanilang hinagpis na nararamdaman dahil sa nangyayaring mga pagbaha katropang Joseph. Dahil tuloy-tuloy po yung sama ng panahon. No? Tuloy-tuloy. Eh wala pang dapat bumalangkas na sila ng mga paraan talaga para maibsan to nung baha. Anong dapat nilang gagawin? Yan ang dapat nakatutok.
1: Yan sana.
3: Talagang baha talaga. Ganito talaga. Marami. Ang bansa natin, tropical talaga to. Madalas naman umuulan.
1: So, tapos tatlo pa yan. Tatlo pa yan. Sunod-sunod. Tatlo yung sunod-sunod.
3: Yes. Tatlo pa yan. Sunod-sunod. Ano ang dapat nilang gawin? Yan dapat ang gagawin at pagtuunan ng pansin. Bumuo sila ng mga technical working group katropang Joseph na siyang mag-isip, magbumalangkas para dito lamang, no? Hindi kung ano-ano. Wala namang mga
1: Kabuluhan. Walang katuturan.
3: Walang katuturan at hindi nakikinabang ang sambayan ng Pilipino.
1: Yung bang lahat ng mga binibitawang salita, pura bulaklak ng labi lang, namumulitika ka pa rin kahit nasa krisis na yung mga kababayan?
3: Correct. Tama yung binabanggit mo, katropang Joseph. At kaya dapat paalalahanan din natin yung ating mga kababayan na maging mapanuri, mapagmatsyag at suriin mabuti kung totoo nga yung mga pinagsasabi niya at ginagawa katropang Joseph. Ano? Dahil dito sa mga nangyayari, makikita mo, talagang antadhana na. Isipin mo, atat na sila. Gustong-gusto na nila itong impeachment. Pero yung kalikasan, yung mukhang ayaw nila. Meron dalawang araw nang pinagpalibang katropang Joseph yung impeachment trial.
1: Isipin natin kung gaano kalaking pera na wala dyan dahil sa impeachment na yan. Tapos mayroon pala mas malaking dapat pahalagan, dapat